0: ay ay lula, ay ay ay, ay ay lula, ay ay ay, ay ay lula.
1: Hasta la vista.
2: Ay la lula. Ha!